0: Mune ira nyu hitela ibona pele.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu. Biyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
0: Korero siva. Nkino lela ni siri sa ho. Mukume ba he.
2: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
2: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mwane wani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayoja njiti mwani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
2: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahee, sii sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
2: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorateni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
2: Ayo, atu otena nirere la oja orateni. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbalihanyo mhilije oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nisumana.
2: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yogu mambira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
3: Mukore hopa yogu manaka la ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

tutni wa sheno rawe na khona khon ro thanla ka khon thanla mute ko on phone ni varaya na varaya iwa yo apa ka ro wi khuri hana musi marahemo zena bakar fini 2 horas e 30 minutos